0: tun daga shekarar 2011 da aka dakatar da hawan mashin bai taya biyu a birnin Yola. Sanar tukin a daidai ta sahu ko kuwa keke napep ya sabar wa matasa da dama ayyukan yi, wanda hakan ya zamo wani hanyar rage wa gwamnati da wainiya, da ma zama wani babban hanyar sufuri da al'umman jihar Adamawa suka dogara da shi. Sai dai a baya-baya da matsalar tsadar balansa mashinan da zamowa wani babban kalubale da masu sana'ar ke fuskanta. Wanda matashin mai suna Abubakar Sadiq na ɗaya daga cikin matasa masu sana'ar tukin a daidai ta sahu a birnin Yola.
1: Lon nan mashin ababu yanzu ana bada lon naira miliyan 9, kuma balas a ce ma balas naira 13,320, kuma ga mai ya tsada fasinja kuma yanayin abubuwan sai a hankali. Mu da kun samu ne gwamnati, muna roƙon su su shiga cikin wannan sana'ar dumu-dumu, ko da a ce wani banki ne ba su dama su dinga siyan mutane na fe, ana siyan mashin na ana ba mutane kan miliyan 5 ko miliyan 9. Dun gaskiya ga su sun mamaye abu. Tiya roƙon mashin ɗaya a ba mutum naira miliyan 9 yayi yawa.
2: To kamar kai mashin naka kai kadai ne ko kuma kuna kuke tuka?
1: Mu muke tuka mashin namu, kuma mashin nan an ba mu lon nasa naira kusan miliyan 6 ne da wani abu. Mu ana muke, amma yanzu a mashin ya kai shekara ɗaya. Amma duk wanda yake daura sabbi a wannan lokacin naira miliyan 9 miliyan 8 ne yake ba su wannan lon na mashin. Shine kalubalen da muke fuskanta har ga Allah.
0: Masu sayan keke na fayyab da suke bayarwa a yi musu aiki. Sun bayyana cewa tsadan kuɗin mashinan a kasuwa ne shine babban dalili da yasa suka tsawwala kuɗaɗen balance. Alhaji Aliyu Yuguda shine shugaban kamfanin Risku Transport da ke a birnin Yola.
3: To ka keke napep ni mun fara sayan sa tun naira 380, har yanzu ana sayar da keke napep miliyan 4 da kusan 650. Lokacin da muke 380 din nan, balas na keke napep bai fi naira 1,000 ba, wani bangaren ma bai ke ba. Yadda balas keke yake tsada haka balas yake karuwa. Balas daga muna yin sa 1,000 har muka kai shi 2,000 har 3,000 har 4,000 har yanzu balas dan dai damuna ne ake barin shi naira 13,500.
2: Kowane rana.
3: Dubu goma sha uku da ɗari biyar. Domin a yanzu ɗin babu aikin kuma damuna ne.
2: To yin arani ne ba?
3: In arani a maganan gaskiya a yadda keke yake a yanzu zai kai balas naira 14,000. Domin keken yana da tsada. In ba haka kai ba, mu tukinmu abinda ya kawo tsadan balas asali kuma matsalan daga gujin direbobin ne. Idan ka buga lissafi a wata abinda keke zai kawo maka naira 350. Amma duk wani ɗawainiyan keken kai mai keken kai za ka ɗauka. Sannan yaron ba sa iya riƙe keke wata 20. Kaga kaman yadda muka zagaya sauran jihohi don muna zuwa mu ga yanayin aiki kafin mu zo mu ci gaba da ayyukan. To da za mu samu yaran mu nan su yi irin wannan riko na sauran jihohi, to dole balas zai koma 7,000 maimakon 13,500.
0: Masana tattalin arziki na ta'allaka tsadar mashinan a irin wannan lokacin ba shi rasa nasaba da karyewar darajar naira, sannan kuma mashinan ba a gida ake samar da su ba. Dr. Mahmud Muhammad wani masanin tattalin arziki ne.
4: Wannan ba shakka yana da nasaba da sauyin da aka samu wajen faduwar darajar naira, in ka kwatanta da kudaden da ake sayan irin waɗannan kayan wanda da yawa shigo da su ake yi, kuma tsawon lokacin da aka dauka ake amfani da waɗannan kekunan, inda gwamnati ta mai da hankali wajen domesticating, wato kokarin samar da yadda za a samar da kayayyakin su a cikin kasar nan da tsadan ba zai kai inda yake ba. So zaka hada maganan cewa ana shigo da shi ne biyu, kuma darajar namu naira ta ruguje sosai in ka kwatanta da sauran currency da ake amfani da su, da kuma kasancewan yan kasuwar mu da yawa koda za su samu shi da sauki a inda ake samun shi. Gaskiyar magana shine ana saida shi da farashin da ya wuce kiman da ya kamata da za a siyar in ana son a sauwaka wa kasar ne.
0: Matasa masu tukin na daidaita sahu sun kuma koka kan batun tsadar mai da ke kawo musu cikas, duk da cewa sana'ar ta zamo wani babban hanyar samarwa matasa ayyukan yi.
1: Yara na yanzu kowa yanzu a gani idan na tashi idan zan samun naira 10,000 tsananiya ne aikin naira 18,000 na aga 18,000 na cire kuɗin balas habde naira 7,000 na cire kuɗin mai na naira 10,000 haka bai wuce na tsirin naira 1,000 ba. Kuma ga ba labari kwata-kwata bai wuce kai 18,000 yanzu ba aikin 20,000, kuma dole sai habde sai ka sha man naira 10,000 saboda mai yayi tsada. Idan baka sha man 10,000 ba zai yiwu ba ne, kuma tsanani ne kai aikin 18,000 shine 17,000 shine kawai.
2: To kana ganin wannan sana'a da ake na keke napep ya rage wa musamman matasa da ake da shi zaman kashe wando?
1: ai ina ga yama duk girman adama babu sana'an da yake da dumbun ma'aikata irin sana'an ki kena fe saboda a garin nan an yi siba akwai na fe sama da 40,000 kuma akwai masu na mutane masu mai suna masu hawa mashin akwai mutane uku wasu mutane hudu wasu mutane biyu idan ga duba ba karayin kusan mutasa miliyan 1 ne suke aiki akan na fen nan kaga ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan abun dumu idan ba haka ba har ga Allah nan gaba muna ganin mashin nan da wani shekara sai an kai mashin nan lon naira miliyan 10
0: masalin tattalin arzikin Dr. Mahmud Muhammad na cewa sana'ar adere ta sahu na tallafawa bangaren rage tsadar rayuwa da ma bunƙasa tattalin arzikin jihar Adamawa
4: da babu wayannan kekunan matsalan tsadar rayuwa da ake fama da shi yanzu da sai ya kai matuƙa dan haka zaka dubi abun ta fiska mai yawa fiskan tattalin arziki fiskan samar da aikin yi da rage zaman banza tsakanin matasa ba za ka cire shi daga maganan cewa yayi boosting tattalin arziki ba domin ai in ka duba kusan kashi 60 duk da babu wasu alƙaluma a ƙasa kana iya ganin kaman fiye da kashi 60 zuwa 70 na sifiri musamman a birane da ƙauyuka yanzu da waɗannan kekuna ake yi duk da cewa ba za ka iya cewa suna da tasiri positive one wato na alheri gaba daya ba tunda shi sifiri kansa wani abu ne na alfarma mutane yanzu an bar wannan keken shine hanya daya da talaka zai iya zuwa daga wani waje zuwa wani waje duk da babu comfort ina nufin ba za ka samu me za mu ce nitsuwa sosai da wadatuwa haka kada a matsayin ka na mutum da mutuntawa a cikin kekunan ba don ya zame wa mutane zabi ɗaya ne da ba su da wani zabi da wuce irinsa don haka tasirin sa akan yadda tattalin arzikin mutane irin namu da irin yadda harkokin mu ke gudana baya iya mami saltuwa don ya kawar da duk wani hanyar sifiri banda shi din yanzu shine ma kai gagaraba don
0: ko me masu adaida ta sahun ke bukata daga bangaren gwamnati
3: tunda muna biyan haraji roƙon da muke ma gwamnati ta siya mana kekuna kuma TVS ba wani keke da za a je a ka mana wanda ba za mu iya biyan sa ba a bar mu da wahala wanda muka saba hawa tunda ba zuwa ƙasan waje muke mu je mu siya ba daga Lagos ake dokowa a ka mana shi anan abunda muka gane kan maganan keken ya ka mana tsada yafi yawa waɗanda suke da dealership a bangaren arewa bai fi mutum biyu bane in an kawo keken su suke rike keken ba za a sake ba sai keken ya yanke sai kuɗin keken ya karu amma binciken da muka yi a gindin magani a kamfani karin bai taka karaya

0: daga Doso zuwa Maradi, Zander, Difa, Agades, Tawa, Tilabiri, har ya zuwa Nyamai. Wasu daga cikin matan da sun ka amfana da ayyukan kungiyar sun bayyana yadda waɗannan shirye-shiryen suka shafi rayuwarsu. Nana Adiza Hassan, shugabar mata ta kungiyar FAD a yankin Doso, tace
1: ina matukar farin ciki da wannan damar da wato Ramatu kika bani wanda zan yi magana a yau bisa kan alfanar ko kuma in ce amfani ko kuma in ce kokarin da wani shefa da zan iya cewa ni a karan kaina ta bani. Wani shefa ta taimaka min sosai wanda wato ta bani horo daban-daban idan muke ɗauka miki wani shefa ta bani horo bisa kan pledwaye ma'anar wanda zan kai kuka mu tattaru da mu da matan cikin jihar Doso, mu taru mu kai kukan mu ga magabatan jihar Doso, ai ga abin da bai kamata ba ko kuma ga abin da muke so a muna a can bai yi ba nan ke buƙatar gyara. Ta wannan fuskar wani shefa kenan kamar ina iya cewa a da muna jin tsoro ne mu je gari da shugabannin namu. Wannan yasa wani shefa ta zo har garin Doso ta tambaye mu shin menene ke ci muku tuwa a ƙwarya, muka ce to mu gashi-gashiga abin da muke so su yi muna. Kiga ta ba mu horo biskan pledwaye, ta ba mu horo biskan governance local, ta yi muna biskan communication da kuma centralization. Duk waɗannan horon wato sun buɗe mana ido ne sosai wanda a yanzu zan iya ce na fahimci yadda zan iya yin magana da masu wato riƙe da makamman iko na cikin jihohin damu, yadda za mu kare haƙƙinmu da kuma yadda za mu inganta wato ci gaban al'ummanmu musamman ma wato mata.
0: Ɗaya daga cikin abubuwan da FAD take mayar da hankali a kai shine ƙarfafawa mata ta fuskar tattalin arziki da kuma samar musu da ilimi da ƙwarewa da zai taimaka musu wajen dogaro da kansu. Madam Sadu Fati, shugabar Union Rufin Asiri, ta ce yanzu haka a yankin Maradi FAD ta ba su horo kala-kala har ya zuwa na siyasa.
2: FAD ta ba information tun 2025 har zuwa 2026 bisa kamfanin ayyuka kala-kala. Tun na farko dai da ta fara ba mu information bisa leadership, jagoranci, ya aka ɗauka jagora, wane ne jagora, aka iya jagoranci diddai alharko har ƙarshe. Kuma FAD ta ba mu formation bisa ayyuka ne kasance na gwamnati na da'ira, yadda ake yi ana dama da mu, yaya na ake yi kakane ake yi, ana ba mu kasanmu na mata daidai in iliminka inda ya baka kana samun yancin nan wurin, ana baka al'akawo bisa ga siyasa bisa ga harakar kotan nan ta mata. Babu irin formation kin da FAD bata ba mu ba. Ta ba mu formation bisa cin zarafi na ɗaya mata, tunda ɗaya maza ma dai su ma ana cin zarafinsu. Ta ba mu formation bisa kan mu ma yadda yake mu barbara, ana barin mu baya bisa ga aikin da'ira na wani lanhu ne wani menene. Muna gwada mata kan cewa dama nan na gizo ka saka. Godiya da zami da sarki Allah, muna gaida FAD, muna mata dubun godiya, muna mata fatan alkhairi, muna fata Allah Ubangiji ya sa a daɗe ana yi. An yi mana formation bisa ma telecommunication, yadda kaka ba da labari yadda aka bada shi.
0: Baya ga wannan, FAD na ƙarfafa shigar mata a cikin shugabanci da wuraren yanke shawara tare da wayar da kansu kan haƙƙoƙinsu da rawan da za su taka wajen ci gaban al'umma, a cewar Nana Hadiza.
1: Ina ɗauka miki Ramatu a gaskiya, alin gaskiya zan iya ce miki a da bani da wani sani takamaimai bisa kan harkokin ci gaban rayuwa ɗan adam, amma ta wannan furukan da wani shefa ta bamu wannan ya sa gaskiya idanuna sun buɗe sosai. Zan iya tsaya a gaban jama'a, zan iya tsaya a gaban hukumomi in yi magana yadda nake so in faɗi matsalolinmu da inda ke buƙatar gyara. Kin ga idan na ɗauka wani shefa da ta bamu wannan horon, kin san waɗansu na iya cewa su ba ku horo ne kawai ka je kawai ka sa ka ƙyale. To wani shefa ba haka take ba, inda har aikin take birge ne. In ta baka horo biskan wannan za ta bi ka ne sau da ƙawa. Shin wannan horon da ta baka wa'in suna ke da unhwani da su ko kuma kai da ke cikin birni ko kuma kai da ka samu wannan nasara samun horon ka raba wannan basira da aka baka ka raba makigin matan da ke cikin kauye
0: a fannin zaman lahiya da tsaro kwa kungiyar na kokarin ganin mata sun zama muhimmiyan bangare na tattaunawa da samar da mafita ga rikice-rikicen da ke addabar yankin Sahel wannan aikin na kara zama muhimmi musamman ma a yankuna da matsalolin tsaro talauci da sauyin yanayi ke kara shafar rayuwar mutane
3: ke Hajjia Zaramaina na wakilci kungiyar mu da mata ƴan jaridu a Fak Niger mai taka rawa wajen fadakarwa bisa haƙin biya mata da nuna kokarin da mata ke kawowa a fanni daban-daban na rayuwa ONG FAT mai ayyuka domin ci gaban biya mata ta tsara tantamnawa babban muhawara tsakanin mata inda matan duk jihohin Niger sun ka halarta. Fadu kuma ta gayyaci matan Burkina Faso da Mali da Mauritania

0: Madalla tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga Alhaji Salisu Argungu da kuma Sama'ila Ibrahim Gulma. Suka ce DW Hausa ku tambaya mana shin sarakunan Kabi nawa ne aka binne a cikin gidan tarihi na Argungu, sannan kuma nawa ne aka binne a birnin Kebbi kafin kafa masarautar Argungu. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Saddiq na Sokoto ya tuntuɓi masanin tarihi kuma mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan kanta Yakubu L. Ibrahim Bagaye, ga kuma abin da yake cewa.
1: To, sarakuna guda 11 waɗanda suka yi sarauta na Argungu daga lokacin da aka taso daga birnin Kebbi ta hawa Argungu. To, cikin 11 ɗin nan kaga 10 sarauta su, na 11 shi ana yana sarauta. Sannan dukansu in ba mutum guda ba da aka kuci, dukansu kabarinsu suna na cikin gidan tarihi na al'adun kanta. Tun daga na farko shi Yakubu na Bame har zuwa Muhammadu Mera, last sarkin Kebbi mahaifin wannan sarki Kebbi ne yanzu, duk kabarinsu suna na Argungu. Sai na shi wancan na wanda aka binne kuci, wanda aka fitar a shekara ta 1953, shi kabarin shi yake can kuci, amma dukansu su goma duk suna nan a gidan tarihi na Argungu.
2: Amma kamar lokacin da ana can birnin Sura mai kafin koma birnin Kebbi, ba wasu sarakuna da aka binne a can?
1: Wajen shekara 131 da aka yi can Sura mai daga shi Muhammadu Kanta har zuwa sarki na 12, duka kabarinsu suna can Sura mai, su waɗanda suka yi zama Sura mai. Sura mai ka san shi ne babban birnin Kebbi wanda yake yana can cikin jihar Sokoto halin yanzu, kangon birnin. To, don haka duka kabarinsu su waɗannan sarakunan 12 duk suna can a Sura mai, don 13 sun kai sarauta, amma na 13 shi ya taso ya komo birnin Kebbi. Kaga daga na 1 har zuwa na 12 duka suna can cikin Sura mai din nan.
2: Bayan da sarakunan Kebbi din suka komo, waɗanda suka komo wato birnin Kebbi kafin kafa Argungu, su kaburburansu suna ina?
1: Su kuma guda 9 suka yi sarauta a nan cikin birnin Kebbi, wanda suka taso daga Sura mai su suka komo, aka komo birnin Kebbi, sarakuna 9 suka yi sarauta. Daga cikin 9 din, 5 duk kaburansu suna nan cikin birnin Kebbi. Amma akwai wani sarki na 14 wanda yake, kaga na 13 shi ya taso daga Sura mai ya komo birnin Kebbi. To, shi na 13 ɗin kabarin shi yana nan birnin Kebbi. Sannan na 14 Muhammad na Sifawa, shi Sifawa ya zauna yana da magajin gari a birnin Kebbi. Don haka ciki da rere su kabarin shi yana Sifawa. Sifawa ya ta wajen Bodinga. Amma da dangiwa shi kuma da an kai mishi zanga-zanga ya fita daga birnin Kebbi, ya koma Yawuri, da Yawuri ya koma cikin ƙasar Bana, can cikin Nijar haliyar, shi kuma kabarin shi yana can. To, saura waɗanda suka biyo

0: Kuba gare shi duk kabarinsa suna nan birnin Kebbi sai zuwa ga sarki na 20 wanda yake Hodi kenan, shi ma lokacin jihadi ne. To kuma yana ɗaya daga cikin wanda sun kai sanadiyar watsewa birnin Kebbi, sai ya zama ya bar birnin Kebbi ya koma Hauji, daga Hauji ya koma Gero, daga Gero yana kan hanya zai tafi Kebbi, sai aka kashe shi a Jan Dutse kusan cikin ƙaramar hukumar ta Jega. Shi ma kabarin shi yana can cikin ƙasar Jan Dutse bayan wani dutse. To sai kuma wanda ya biyo baya gare shi, wanda shi ya yi yunkurin tasowa daga birnin Kebbi ya komo Argungu, Sama'ila Karari, shi ma akan haka aka bi shi aka kashe shi a cikin arewa. Kabarin shi yana can cikin arewa cikin Nijar a halin yanzu, waɗanda suka zama birnin Kebbi kenan. Kaga kabarakuna guda huɗu duk suna waje daga cikin su tara, biyar a cikin birnin Kebbi. Kuma duka kabarunan su an zo an manzo an gyara su kamar yadda sauran kabarunan suke a cikin nan gidan tarihi na Argungu. Duka haka an zo an gyara su, an gine kuma an yi labelin, an yi rubutu kan su ta waɗanda da awa saman wurare.
1: An gyaggyara su haka su kabarburan waɗanda sun
0: an gyaggyara su, an zagaye su da gine zuwa cibiya, kuma an yi musu fenti, an yi musu rubutu da wancan na Kanko da can na Jan Dutse. Da shi na bana gaskiya dai ba abin nan ba gine shi ba, amma shi bayan yana can. To sai na shi wannan Sama'ila Karari, shi ma wanda yake yana Kanko da na faɗa macan cikin Nijar wajen Dumega, shi ma shekara biyu da suka wuce muka zo aka gine shi, aka yi labeli nashi kamar yadda aka in ka zo da tari da Argungu za ka gane su kowane da rubutun shi, haka nan an kai mazauren duka.
1: Warkila kamar zuwa yanzu kabarin sarki nawa kenan a cikin wannan gidan tarihi na kanta da ke Argungu?
0: Sarkin Kebbi na 22 shi ya fara zama Argungu shekara ta 1849 shi Yakubu na Bame, don haka shi kabarin shi yana nan ciki.
1: Na'am.
0: Da wanda ya biyo baya gare shi a Yusuf Mai Nasara da kuma Muhammadu Ba'ari. Sai shi sarkin Kebbi Abdullahi Toga, sai Sama'ila, sai Muhammadu Sama, sai Sani, sai shi Sama wanda ya sarauta labda 942 zuwa 953 da Tura suka fitar da shi.
1: Shi Sama'ila kenan Tura suka fitar?
0: Sai Sama'ila Fari, Sama'ila Muji. Sarkin Kebbi Sama'ila Muji wanda aka ce farin sarki. To shi da Tura suka fitar da shi na 1050 siri, sai aka kai shi Kuci. To ce ya zama a Kuci zuwa ta 1960, sai Allah ya mishi cikawa, kuma sai ya umarci cewa a bar kabarin shi, a yi mai shi kabari can Kuci, don haka shi kabarin shi yana can Kuci.
1: Kuci cikin wace ƙasa take?
0: Kuci a cikin jihar Sokoto kan hanyar ka zuwa Koko. Amma sauran duka suna nan Argungu, waɗanda suke kaga idan ka cire shi tun da su goma ne don na 11 an nan yana sarauta, to kaga waɗanda suka zama Argungu kenan. Kaga muna cewa abinda a ciki kabari goma na sarakuna su annan cikin gidan tarihi na Kanta da Argungu.
1: To zuwa yanzu ita wannan makabarta ta nan gidan tarihi na Kanta za a ce ta shafe tsawon wani lokaci kenan da samuwa?
0: To tun lokacin da shi sarki na 22 wanda shi ya fara zama Argungu ya rasu, tun da ya rasu shekara ta 1854, kaga daga shekara ta 1854 kawo yanzu tsawon shekarun ita wannan makabarta kenan.
1: A matsayinka na masanin tarihi kuma masanin wannan sarauta ta Kanta, alal misali ya za ka bayyana yadda girman sarautar take da kuma sarakunan da suka mulke ta?
0: To shi girman sarautar masarautar Kanta ai ba bayoyi ba ne, don akwai rubuce cikin littattafai na tarihi waɗanda za mutum zai karanta ya gani, da waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda masu jihadi ko Muhammadu Bello, sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya rubutu cewa masarauta ce babba wadda yake ga wancan lokacin ta mallake dukkan sashen arewa yammacin ƙasar Hausa, ko kuma ƙasar Hausa ga wancan lokacin, domin ta iyaka da daular Borno a Yanguru, kuma ta iyaka da daular Oyo a Shogbo ga wancan lokacin. Kaga kenan kusan duk ƙasar Hausa ga wannan lokacin suna ƙarƙashin daular Kebbi. Kuma a rubuce yake cikin littattafai na tarihi waɗanda Tura sun ka rubuta, da waɗanda kuma masu jihadi sun ka rubuta, da kuma kundaye na tarihi na gidan masana tarihi na masarautar Kebbi, duk akwai wannan bayanin rubuce.
2: Masanin tarihi ko mai rike da sarautar masarautar Argungu ta wakiltan Kanta Yakubu El Ibrahim Bagaye a jihar Kebbi da ke Najeriya.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga Habibu Aliyu daga garin Fanti, jihar Bauchi, Najeriya, wanda take neman sanin shin bayan gandun dajin Yankari akwai wani gandun daji a jihar Bauchi. Domin samun wannan amsa, wakilinmu Aliyu Muhammad Waziri na Bauchi ya tuntubi Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi.
1: Akwai wani sumu fak da yake nan a karamar hukumar Ganjuwa da yake nan Bauchi, sai dai shi wannan gandun dajin karami ne in ka alakanta shi da kaman Yankarin da sauransu, shi ba shi da girma.
2: To ko ya zaka ba mu takaitaccen tarihin wannan gandun daji?
1: Shi dai wannan gandun dajin kaman yanda a can baya na ce yana karamar hukumar Ganjuwa, wanda na ga karamar hukumar Ganjuwa wanda ta zarar wannan karamar hukuma da cikin Bauchi bai fi kilomita 45 ba tsakaninta da shi. Kuma bayan haka, tun kafin wannan lokacin, wannan gandun dajin yana nan. Kafin daga bisani gwamnati ta zo ta kirkiri wani waje ko kuma ta kewaye wani waje, ko wata kalma da Bature yake cewa ta demarcating kenan, ko ta kewaye wani waje, yauwa, ta yi shinge wajen aje dabbobi haka da sauransu da kawatarwa. Wannan din ina ga in zan iya tunawa ya faru ne a shekarar 2005 zuwa 2006, lokacin gwamnan Bauchi Ahmadu Adamu Ma'azu ya kirkiri wannan abun a hukumance. Aka yi wannan shingen da zuba dabbobin da sauransu, amma tun kafin wannan shingen dajin yana nan a wajen. Daga baya ne wajen kawatawa don a dada samar da jejin ya zama wajen menene tourism kenan,
2: wato wajen yawon shakatawa.
1: Yawa wajen shakatawa da bude ido shine daga baya shi karkashin wannan gwamnatin lokacin sai ta kirkiri wannan wajen shingen.
2: To amma shin wannan gandun daji an san shi kamar yadda aka san Yankari yana samun jama'a kamar wajen, ko ko shi bai cika samun jama'a ba?
1: Gaskiya shi bai cika samun jama'a haka kamar in ka alakanta shi da ita Yankari. Dalili shine ita Yankari an santa sosai, mutane daga sassa da dama suna zuwa. In ka alakanta ziyartarsa da shi da Yankari, za a iya cewa baya samun mahalata sosai. Wannan kuma zai iya kasancewa yana da alaka da misali rashin, saboda rashin wannan publicity shine rasa zama sunan wajen bai daukakawa da sauransu. Kai amma yanzu in ka ziyarci dajinsu, saboda shi an yi shinge da kuma dabbobin a wajen, za ka samu dabbobin da wasu ma a Yankari baka gansu ba, sakamakon na Yankari yawo ai suke a cikin daji da sauransu, sai kun shiga mota kun yi nan kun yi waye ku gansu nan, kuma ga suna nan da tabbacin ganinsu.
2: A to kamar waɗannan dabbobi da suke wannan waje, ita gwamnatin jihar Bauchi a ina ta samo su? Wala Allah wani ya ce ko a Yankari ne ma aka je aka ɗebo, ko kuma ya abin yake ne?
1: A'a, ba a Yankari aka nemo su ba, ko daga wannan. Amma dai can lokacin akwai gwamnatin wata ƙasa wanda a wannan 2005 ɗin zuwa 2006 ita gwamnatin wannan ƙasar ta ba da tallafi ko kuma ta ba da dabbobin don akalla ya kai 279.
2: Wace ƙasa kenan?
1: Ƙasar Namibia a Afirka take.
2: To kamar misali cikin dabbobin waɗannan iri ne, ko za ka ɗan kawo mana wasu daga cikin nau'in da ta bayar a wannan lokaci?
1: A wannan lokacin a cikin dabbobin da ta bayar, ina ga ba ma ina ga ba, ta ba da kaman raƙumin dawa guda 10. Bayan wannan kuma kaman su jakin jeji ko?
2: Jakin daji, wato wanda ake kira da alfadari.
1: Yawa shi ne ake kira alfadari, da aka ga jikinsa haka baki da yawa, kaman baki da fari dai shi aka fi wannan. To a lokacin ma an ba da wani adadi masu yawa, gwamnatin Namibian wannan ƙasa ta ba da jihar Bauchi aka zuba a jejinsu. Kamar irin su gwanki, shi ma wasu nambobi adadi masu ɗan dama haka duk suka bayar. To a nan in ka lura da kaman a taƙaice ne na lissafo wasu adadin dabbobi, to a nan in ka lura da haka da magana ta baya, da za ka sami mai zuwa shi kuma Yankari zai jima ya ce ma bai ga wannan gwankin da sauransu ba. irin su gwanki su raƙumin dawan da sauransu, saboda yawanci a cikin daji suke, dole sai ka shiga mota da dai haka dai kafin ka samu ka gansu. Bugu da ƙari kuma manufar bunƙasa wannan shi dajin su, saboda a daɗa faɗaɗa ko daɗa samar da dabbobin dawa a wannan dajin su. Misali, saboda yanzu kamar su dabbobin da suke yankari yawanci suna daɗa janyewa a daji suna shiga da sauransu, duk bincike ya gwada masu kan yi ta ƙasar Kenya ta can da sauransu. To, amma kaga saboda bunƙasa wannan shi ne aka samu wannan dabbobin dawan da dama a wannan shi dajin sumu.
2: To, shin wannan gandun daji na sumu akwai wani ƙalubalen da yake fuskanta ne, kamar misali takwarasa ne yankarin ko kuwa shi komai lafiya?
1: Akwai ƙalubale da yake fuskanta, kamar yadda sauran dadadduka ko gandun daji na duniya su ma sukan iya fuskanci wannan ƙalubalen.
2: Kamar me da me kenan?
1: Yawa, kamar yanzu na farko zan iya ce ma kuɗi na iya tafiyar da wannan dajin yana neman ya gagara ko daga gwamnati da sauransu, sakamakon ɗawainiya da sauran abubuwa da yanayin da ake tafiyar da gandun daji. Saboda abu ne da yake cin kuɗi mai yawan gaske. Yanzu bari in baka misali daga kaman yawancin kuɗi a wannan dabbobin, fara iya samun wata dabba, jinya ko wani abu makamancin haka. To, kula da su ɗin ma kawai kuɗin da wannan yake ci abu ne mai mungun yawa.
2: Baya ga wannan, kamar adadin dabbobin a wajen fa, saboda misali watakila akan samu ƙaranci ko kuma yawansu, wanda kamar bisa masana sukan yi bayanin cewa idan aka samu ɗaya daga cikin wannan ƙalubale yakan haifar da matsala. Shin akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli a gandun su mu?
1: Akwai. Misali, kamar gandun daji akwai abin da ake kira kamar yanzu cikin mutane ba. Ai, su mutane in sun samu yawansu ya yawa, ma'ana kalmar population murna suke gari kaza ya fi kaza gari kaza. To, su kuma a gandun daji akwai adadi na su dabbobin ko namomin daji da ke bukata, wanda shi ne har za a iya tafiyar da gandun daji. To, wanda yanzu haka shi ma wannan gandun daji na su yana fama da wannan matsalar ta yawan abin yana nema ya wuce gona da iri, wanda hakan kuma ya iya ba da wahala ko yana bayarwa wajen tafiyar da shi. Wanda kuma zuwa yanzu a bincike na da kuma yadda na ke samun abubuwa na ita kanta gwamnatin jihar Bauchin, a yanzu tana da shiri na ƙoƙarin rage su wannan dabbobin domin a samu yadda za ana tafiyar da gandun dajin. Amma ba ni da tabbacin yaushe za su yi ko sun yi ko ba su yi ba, amma dai bincike na nuna min haka.
0: Malam Abubakar Muhammad, masanin tarihi a Bauchi da ke Najeriya.

Adalla. A ra'ayin armadan mai ganga kuka samu tare da tasu unguwar Tudu da Magaram da adahir zakin soyayya tare da Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar da Magaram a jamhuriyar Niger suka ce DW Hausa ana shirin kada gangan yakin zabe a kasar Nigeria nan gaba kadan to amma muna kira ga yan takarar Nigeria dan Allah su hada kansu su yi yakin neman zaben 2027 lafiya baki daya. Isa Muhammad yace muna kira ga mahukunta da su kawo mana dauki akan matsalar wuraren kiwo da muke fama da shi a nan karamar hukumar Ningi jihar Bauchin Nigeria ku tashi lafiya. A ra'ayin Abu Yazid Ibrahim Namo tare da ma'arufi malamin makaranta da Ibrahim Hashim garin Wakaso suka ce DW Hausa yau zamu yi kira ne ga gwamnatin mu mai albarka ta Abdulrahman Chani muna kira kuma ga gwamnatin CNSP da ta duba makomar al'umar garin Wakaso ta kawo mana wutar lantarki a garin mu na Wakaso hakika matasan garin Wakaso na da gurin kafa sana'o'i da ma bunƙasa fannin noman rani amma sakamakon rashin wutar lantarki na rage wa matasan karfin su da ma kwarin gwiwa Allah ya sa kiran mu ya je inda ya kamata amin Abubakar Kawu Girgir yace fara da wuraren kiwon dabbobi har kimanin 417 da gwamnatin kasar mu Najeriya za ta yi domin inganta harkokin kiwo Allah ya sa ya tabbata gaskiya domin dai ba wannan shine farau ba gwamnati ta ce za ta dauki matakin inganta batun kiwo domin magance rikicin makiyaya da manoma amma daga ƙarshe abin ya zama siyasa musamman ma idan muka dubi yanzu an shigo lokaci ne na guguwar siyasa kuma ƴan siyasar kan iya duk wani kalami domin jawo hankalin al'umma a ra'ayin da ya fito daga Babangida Abubakar garin Umar Sabuwar Maradi yace dan Allah ku ƙara tunatar da matasan Najeriya kan mage ya waye kada su bari ƴan siyasa su rude su da taliya da atamfa da indomie duba da yanda zaben kasar ke ƙara karatowa ku yi karatun tanatsu wajen zaben wanda zai cire mu kitse daga wuta da zarar zabe ya zo ku hada kanku dan ganin kun ceto kasar ku daga dogon suman da ta yi mu kanmu makwabtan ku ba ma jin dadin yanda kuke tura mota tana bade ku da kura idan kunne ya ji gaggan jiki ta tsira da haka kuma na kawo karshen shirin namu na wasiƙun masu sauraro na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus A madadin dukkanin abokanan aiki, Rajana Munir ya ce take muku

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi muna tafe da shirin jika ƙaru, shirin zaɓi sanka da kuma shirin ra'ayin malamai, amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da ni Khadija Ahmad Rufa'i.
0: DW labarun duniya.
1: Isra'ila na son gudanar da sabuwar tattaunawa da Lebanon bayan har-haren da ta kai mata. Girgizar ƙasa mafi wato mai ƙarfin maki 6 ta afku a Indonesia. Adadin waɗanda suka mutu a kifewar jirgin kariba a Zimbabwe ya sake ƙaruwa. Har-haren sama da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon sun kashe akalla mutane 11, kuma wannan ne hari mafi muni tun bayan fara neman aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Isra'ila ta ce ta kai har-haren ne domin mayar da martani kan wani hari da aka kai wa sojojinta, inda aka jikkata sojojin uku. Sojin Isra'ila sun kuma ce ɗaya daga cikin har-haren ya kashe wani kwamandan Hezbollah. Prime Minister Lebanon Nawaf Salam ya yi alawadai da har-haren, yana mai cewa suna barazana ga rayukan fararen hula da kuma kokarin tabbatar da zaman lafiya a kudancin kasar. Amma kuma a baya-bayan nan, Isra'ila ta ce tana son a sake fara tattaunawa da Lebanon ƙarƙashin jagorancin Amurka, bayan da ta kai hare-hare kan ƙungiyar Hezbollah. Sai dai ƙungiyar Hezbollah da ke gwagwarmaya da makamai ta ki amincewa da tattaunawar kai tsaye da Isra'ila, lamarin da ke ƙara barazana ga tsagaita buɗe wutar. Hukumomin Belgium sun umarci kusan mutane 600 a garuruwan Wims da Buchenbach da su bar gidajensu sakamakon wata babbar gobarar daji da ke ƙara bazuwa tare da sauyin iska da hayaki mai yawa. Wutar ta daji ta ƙone kimanin hekta 1,600 daga ranar Juma'a zuwa yau Asabar a kusa da iyakar Belgium da Jamus, kuma wannan ita ce gobarar daji mafi girma da ƙasar ta taɓa gani. Belgium ta nemi taimakon wasu ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, inda ma'aikatan kashe gobara daga Jamus suka isa tun a daren Juma'a, yayin da jamhuriyar Czech, Sweden da Netherlands suka tura ƙarin jirage masu saukar ungulu da na kashe gobara. Hukumomin yankin sun kuma nemi taimakon sojojin ƙasar Belgium waɗanda ke tura motocin kashe gobarar. An samu girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6 a ma'aunin Richter a yankin Minahasa Peninsula na ƙasar Indonesia, kamar yadda cibiyar binciken kimiyyar duniya ta bayyana. Cibiyar ta ce girgizar ta afku ne zurfin kilomita 77 daga ƙarƙashin ƙasa. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahotannin waɗanda suka jikkata ko kuma rasa rayukansu ba. Tuka da dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a tafkin Kariba da ke Zimbabwe ya kai 68, bayan da aka gano wasu ƙarin gawawwaki 22 a safiyar wannan Asabar. Jirgin ruwan, wanda hukumar raya karkara ta ƙasar ke kula da shi, ya kife tun ranar Talata, yayin da yake jigilar fasinjoji. An ce jirgin yana ɗaukar mutane 90 ne kawai, amma yana ɗauke da mutane 114, ciki har da ma'aikatan jirgin da kuma ƙananan yara. A ranar Laraba, hukumar kare fararen hula ta ce an ceto mutane 77, galibin fasinjojin manoma da masu sayar da kifi ne da ke zaune a kusa da tafkin wanda ke kan iyakar Zimbabwe da Zambia. Waɗanda suka tsira da ransu sun ce sun roƙi direban jirgin da ya juya bayan ruwa ya fara shiga cikin jirgin jim kaɗan bayan tashin shi. Mutane 5 sun jikkata sakamakon harbe-harbe da suka afku a jami'ar jihar Virginia da ke Amurka, lamarin da ya tilasta rufe jami'ar na wani lokaci tare da fara bincike. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce lamarin ya faru ne a kusa da ɗakunan kwanan ɗalibai, inda jami'ai suka tarar da masu harbin bindiga sun ji wa mutane 5 rauni. An kai waɗanda suka jikkata asibiti, ɗaya daga cikinsu yana cikin mawuyacin hali, yayin da sauran 4 suka samu raunuka da ba su kai ga barazana ga rayuwarsu ba. Jami'ar ta ce mutane da dama ne ake zargi da hannu a harin, kuma ba a bayyana ko waɗanda aka harba ɗaliban jami'ar ba ne. An ɗage kulle jami'ar bayan harbe-harben, yayin da bincike ke ci gaba da gudana. To ya kacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW ji ka ƙaru.
2: ilimin fasahar zamani.
1: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka karo inda muke kawo muku sabon jerin wasan mu akan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa wannan labari yana isar da sakon bincike ne akan yadda duniyar basirar computer take ta kawo sauyi a rayuwar mu ta yau da kullun a wancan kashi na biyu an sallami Rabiu daga asibiti amma yan uwansa basu gamsu da maganin da aka bashi ba a wannan asibiti na Tunkuza a dai bangaren kuma a can kauye inda aka haifi gaje ta taso da kakarta wato Suraya ta kai wa yarta Hindatu ziyara ba komai tsakanin su sai zaman doya da manja kullun sai tashin hankali wannan ziyara ta babar Hindatu ta fara damun yarta ta ko za ta mayar da ita gida bari mu same su a can kauyen a farkon wannan kashin mai taken daure dai
3: dan karamin lambun da Suraya ta yi a bayan gidan su Hindatu da kuma Sani yana da kyau shukar ganyayyakin da ta yi suna tasowa gunin sha'awa kuma tumatirin kwanan nan ma zai nuna Hindatu na cikin kitchen tana wanke-wanke ba ta iya hango Suraya daga nan amma tana sane da abin da take yi tana durkushe a tsakankanin shuka tana cire ciyayi daga shukar tumatirin tunda Suraya ta zo tafi zama a lambun musamman ma yanzu tunda shukar tata ta fara yaya
4: waya Hindatu waya Hindatu ki tsaya ka mu
5: wai menene ne saboda Allah da Annabi
6: babu Suraya ce fa da alama wani abu ne ya same ta fa
5: anya kuwa ni fa ina ganin tuntube ta yi
4: Hindatu zo mana
6: ina fa ganin ba maganar wasa bace ga riki je kiga abin da ya faru ta iya wa ciwo ta ji
5: kai ka je mana ba abun da ni zan bari inji dan kai baba tata ta da wani hatsaniya kai nan za su wanke kansu ne
6: to shikenan ni bara inji
5: wani ne zai sa dan Allah ta annabi zai hana mata
6: Hindatu maza ki zo ki ce maka maciji ne ya sare ta isauri da Allah
5: maciji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maciji sannu baba sannu
4: yawa
6: yi maza ki gyara teburin nan da Allah Hindatu a kwanta baba kwanta da kwanta akan teburin kwanta
4: ku ne more ba ku tsaga ku janya da ku
6: a maza ai haka ba wannan hanyar tana da hadari maza da Allah ba ni wayata da Allah ya kamata mu nemo manhajar nan na basirar computer da Sale ya bani labari ya ce za ta iya bayar da shawarwari a yanayi irin wannan na gaggawa isauri dan Allah ki jikka kuma waya
5: mana wannan manhajar dan Allah ta ba wata kawa ta shawara ba mai billewa ba asibiti ko ya kamata mu kaita
6: to amma ki duba fa yanda kafafuwan ta fuske gashi yanzu sun riga sun fara kumbura fa
5: to dan Allah dan nan bi sai wanne kake kai ma mai gida ka fito da motar nan mu tafi mana dan Allah in
6: to shikenan
5: yawwa to ga kamata
6: baba
5: rike ta
3: gaje na san ta tafi yanzu nan kusan a ce ta gama shiryawa bandaki kawai za ta shiga amma a lokacin da ta yi kokarin bude kofar bandakin wanda suke amfani da shi ita da Zainab sai ta ji shi a rufe ta yi kokarin yin amfani da bandakin kamar minti 15 da suka wuce lalle kamata yi a ce Zainab ta fito shin ban dakin Rabiu na buƙatar wani gyaran ne ballantana a ce zai buƙaci yi amfani da nasu
7: da mutun a ciki Zainab Rabiu
8: ya hakuri kadan
7: af ya hakuri Zainab ashe Zainab ne a ciki amma me take yi haka har yanzu bata fita ba ni kuma gashi lokaci yana so ya kure Zainab dan Allah ki sauri ina son na fita ne.
8: Ya kike?
7: Lafiya kalau Zainab.
8: Dan Allah ki hakuri. Na dade a ban dakin ko?
7: Ba damuwa. Yau Zainab dan dakata mana.
8: Menene?
7: Me yasa har yanzu baki fita ba? Kamata yi a ce tuntuni kina makaranta.
8: Bazan je ba ni.
7: Me?
8: Nace bazan je ba.
7: Kika ce ba za ki je ba?
8: Eh.
7: Me yasa? Me yake faruwa? Zainab Wannan shine karo na uku da baki zuwa aiki a cikin satin nan. Lafiya kike kuwa?
8: Lafiya ta kalau, hutu kawai nake yi.
7: Hutu a tsakiyar zangon karatun? San wannan ba dabi'arki bace ba. Kin tabbata lafiya kike?
8: Lafiya ta kalau gaje. Ki bar maganar nan mana. Haba.
7: Haba ke kuwa Zainab. Kwanan nan fa kina yin wasu bakin abubuwa. Sai kawai ki zauna a gida. ba kya magana da kowa. Idan wani abu ne yake faruwa.
8: Na ce ki bar maganan nan gaji. Lafiya ta kalau, kin ji?
7: To shikenan. Waɗannan tufafin da ke hannunki kuma fa?
8: Eh. Ina buƙatar na sa su ne.
7: Lalle ni din nan ma. Sai a hankali wallahi. Ba koko? Na gane ai.
8: Wai ba za ki bar maganan nan bane gaji? Me ke damun ki ne? Ba dama mutum yayi wani abu cikin sirri a gidan nan sai ai ta tambayar sa?
7: To, naji. Naga kina yin wasu abubuwa ne a gidan nan da baki saba yin shi ba Zainab. Shine kawai abin yana damuna.
8: Ba wani abin damuwa gaji. Bana son nayi wata hulɗa da dalibai ne yau. Shikenan?
7: To, yayi. Amma dai idan kina buƙatar tattaunawa,
8: kin san bana buƙata garau nake kuma gaji, Allah kuwa.
7: To, shikenan.
3: Malam Sani na tuka motar yana fama da stiyari kamar ransa zai fita. Yana ta juye-juye yana kauce-kauce don kada ya fada manyan ramukan da ke kan titin. Yana ta mita a zuci yana tsinewa shugabannin da suka zaba saboda sun ki musu ayyukan more rayuwa a kasar su. A gidan bayan motar kuma Hindatu ce yake rike da babarta wadda ta dora kanta a cinyar ta. Sarai da jikin babu dadi. Harshenta ya kumbura, bakinta na kumfa, idanunta sai jujjuyawa suke ta yi ko ina. Gabobinta kuma sun sandare ta yadda Hindatu ba ta iya lankwasa su, dukwa da ƙoƙarin da ta yi na yin hakan. Hindatu fa sai ta fara kuka wiwi, babarta mutuwa za ta yi.
9: Hindatu, Hindatu ya ce. Da ke tafi ki banne.
10: Ban nan babu ba inda zani.
9: Ka
10: Hindatu ki nan tana nan tare da ke.
6: Hindatu.
10: Na'am.
6: Ya jikin nata.
10: Ga ta nan ne wallahi.
6: Ya take ji yanzu.
10: Mai gida dan Allah ka kara gudu.
6: Ina fa iya bakin kokari na. Kin fasan cewa wannan hanyar ba ta da kyau. Akwai ramuka da yawa kuma suna da girman da bazan iya kauce musu ba. Dole ne na dinga iya bakin kokari na wajen kauce musu.
10: Ya hakuri baba mun kusa isa ki daure. Kada ki rabu da ni, kada ki tafi ki bar ni ina son ki babata. Haba mana dan Allah baba. Kis Allah ya baki lafiya dan Allah. Mai gida haba ka kara sauri mana dan Allah dan Allah.
6: Haba ya kike so ne eh? Ya kike so ne? Kin san fa yadda hanyoyin nan suke fa. Eh? Kin san cewa ba su da kyau. Kuma kina bin hanyoyin nan kullun. Motar nan fa tana iya lalacewa.
10: To shikenan kawai mai gida ta faru ta kare. Wato ka fi damuwa da wannan tsohuwar motar ga akan babata ko?
6: To shikenan ki yadda kika ga dama. Na ga maki hanya ba ta da kyau.
10: Ba dan.
6: Kai, ash. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu kuma ka shikenan. Ka asha. Haba.
10: Inna lillahi
6: yanzu kuma
10: me ya faru mai gida dan Allah?
6: Kai, taya ce ta fashe?
10: Wayyo Allah.
6: Ai na faɗa miki gashi kuma taya ta fashe.
10: Shikenan na shiga aku wayyo Allah mai gida. Wayyo Allah.
6: Me ya faru? Me ya faru
10: faɗa miki? Mai gida ba ta yi numfashi dan Allah kai wani abu ka taimaka mai gida. Wayyo Allah baba kada ki
6: mulaka. Kauce da Allah, tsaya da Allah, ki shiru da Allah, kauce ki bani wuri. Ayya.
10: Ayya me menene mai gida menene?
6: Na zuciyar ta bata bugawa. Ina jin fatarar su.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo Allah na dan Allah ka daga fada haka dan Allah baba dan Allah ki tashi kada ki mutu ki bar ni baba ta. Inna lillahi wa inna.
6: Ki yi hakuri ki kwantar da hankalinki. Sanin kanki ne fa duk mai rai mamaci ne.
10: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Ki yi hakuri, ki yi hakuri.
10: Inna lillahi.
6: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki yi hakuri.
1: Da wannan abin tausayi muka kawo ƙarshen wannan kashin. Shin da gaske Surayya ta mutu? Idan ta mutu, yaya Hindatu za ta ji wannan rashi na babarta da ta yi? Me ya sami Zainab? Kuma me ya sa take ƙoƙarin ɓoye abin da ya same ta? Ko za ta faɗa wa gaje nan gaba? Ku biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta ƙarƙe. Idan ba ku sami damar sauraron wannan kashi ba ko kuma waɗanda suka gabata, kuna iya sake sauraron su a shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani.
11: muna lalemar habin da shawarwarinku a shafinmu na Facebook. Daga nan sashin Hausa na DW nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.

0: DW ra'ayin malamai
1: wato a fafutukar da suke yi na tunkarar zaben shugaban kasa na 2027 jami'in siyasa na adawa a tarayyar Najeriya na shirin wata hadaka domin kalubalanta dan takarar jam'iyyar da ke yin mulki na APC kawancan wanda ake wa taken G100 nan gaba kadan sai gudanar da taron sa da nufin fitar da dan takara guda 1 tilo a zaben na bade akalla yan takara guda 6 ne da suka hada da Atiku Abubakar da Peter Obi da Sunday Honor da sai Makinde da kuma Adebayo Adewole ke shirin ganawa kan hanyar hadewar adawar wuri guda shin ya karfan wannan hadaka yake sannan wani irin kalubale ne shi wannan kawance yakan iya gamuwa da shi daga bangaren jam'iyya mai mulki shin ko za su iya kayar da jam'iyyar APC kadan kenan daga cikin irin tambayoyin da shirin zai kokarin samar da amsar su a cikin wannan tattaunawa ta ra'ayin malamai kuma waɗanda muka gayyato akan layi akwai Faisal Kabir daga jam'iyyar ADC akwai kuma Abubuwa Galadima da muke ta kokarin neman sa daga NDC tare da ni kuma kan layin har yanzu dai akwai Musa Mai Lafiya Mada jami'in yada labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya sannan kamar da na yi muku bayani muna kokarin neman Abubuwa Galadima watakila ya kasance cikin shirin Faisala zan soma da kai Kabir a takaice me za a ce da wannan kawance akan ne da kuke da ita ta dunkule a wuri daya domin halattar zabe ya kawancen yake kamar sassan da kumsa suna da girma a Najeriya kuma suna iya taka wata rawa
2: ko abin da yasa aka kafa jam'iyyar ABC kelau domin dukkanin mutanen da suke ganin cewa wannan mulkin da ake na APC ba a tafiya kan dai mutane ba sa jin dadin sa kamar yadda yake a bayyane da har ya waje daya suka dunkule domin ganin cewa sun yaki wannan gwamnatin sun kawo kashin wannan gwamnati da haka wannan abu ne mai sauki a wajen yan adawa idan suka hade waje guda cikin kankanin lokaci za su kada su wato Bola Ahmed Tinubu domin a halin da ake ciki yanzu ko da dan takarar da yake mana takarar ta shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar shi kadai idan ka bari da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ba zai iya kada shi zabe ba mun yanzu haka Atiku ya fitu Tinubu karbuwa a Najeriya kuma ɗan jiran da suke shan wahala suke cikin matsi suke cikin kunci duka suna tare da Alhaji Atiku Abubakar da haka wannan abuwa da ake kokarin yi abu ne mai kyau domin abu a goya mutumin da ya fi kowa karbuwa a cikin wannan yan takara mutumin da ya fi kowa sanuwa mutumin da kowa ya cewa zai iya kada su waje Bola Ahmed Tinubu baya a 2027.
1: To amma Faisal shi wanda bai kada giza baya ce koke taho ku kanku kuna fama da matsaloli a cikin gida tare da ku kuna ma an rasa wanda za a da wakilta ya zama dan takarar shugaban kasa shin taka kake ganin wanda ku kuna da matsaloli za ku iya cewa za ku ture jam'iyyar da ke mulki daga wannan zabi abin anya ko abu ne mai sauki daga wurin ku
2: babu abin

0: wato Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyarsa a zaben 2027. Wannan haɗin gwiwa yana kada muku gaba ne?
1: Na'am, bari in fara da sallama ga Reka da kuma sauran abokan da muke tattaunawa tare da su haɗi da masu saurari gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na saurari tafarara ko dan uwana Faisal Kabiru, na ji abin da ya faɗa. Na ji tambayarka. Kamin in je tambayarka zan fara yin gyara ga maganar da Faisal Kabiru ya yi da cewa ba a taɓa ga matsalar tsaro ba a Najeriya kamar yanzu. Ina kyautata tun duk wanda yake Najeriya ya san an yi lokacin da babu ranar da ban bai tashi, ba za ka iya shiga masallaci ba sai an tantance ka. Ba za ka iya shiga coci ba sai an tantance ka. Abin ne sai an sa abun aunawa ko akwai makami jikinka sannan ka shiga coci. Mu ba ma rena hankalin mutatalakan Najeriya mu ce mun yi maganin matsalar tsaro. Matsalar tsaro abu ce da ake bi mataki-mataki, amma idan muka wai ga baya muka kalle yanzu mun san cewa an yi wani abu kuma ana kan yi, ba mu ce an magance ba, amma mun san cewa an yi inda an kai. Wannan shi ne gyaran da nake so in yi gare su. Sannan in na dawo tambayar ka zan ce maka mu a jam'iyyance APC muna maraba da haɗakar da suke ƙoƙarin yi, inda muna kallon ba su ma da haɗin kan da za su iya yin haɗaka, amma mu za mu so su yi haɗaka. Saboda idan suka yi haɗaka abin zai zo mana da sauƙi wurin tika su ga ƙasa. So kaga mu kamar za su rage mana aiki ne, saboda in kowa na gidan shi sun raba mana hankali. Haɗaka wanda duk ya yi haɗaka a wannan ƙarni na huɗu ake cewa gare mu ya koya. To kaga ba za ka zo da dubarunmu ba ka yi tunanin za ka iya tasiri. Sanda suke ɗaki suna nasu shirye-shirye, mu ma muna nan muna nazarin me suke shiryawa, muna namu muna ɗaukar namu matakai.
0: To ga irin bayanan da ya ce akwai ƙorafe da dama da ake zargin wannan gwamnati na rashin cika abubuwa na alƙawari, ba tsaro, ba kwanciyar hankali, babu sauran abubuwa na more rayuwar al'umma. Wataƙila ba ka ganin jama'a za su yi amfani da wannan dama ɗin su yi na'am da su waɗannan ƙungiyoyi da suka haɗa kansu ko kuma jam'iyyu?
1: To kaga wannan magana ta wannan tambayar da ka yi tana da fuska biyu. Fuska ta farko shi ne da kai da ni da shi Faisal Kabiru. Idan muka tambaye ka mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya, mu taƙaita a Najeriya. Mun taɓa sanin sadda aka yi gwamnati a Najeriya ba a yi ƙorafi kanta ba. Ba a taɓa ba. Ba za ka rasa ba. Amma ƙorafi ba zai goge ƙoƙari da ake yi ba. Wanda duk yake biye da alƙalumma a ƙasar nan ya san halin da ƙasar nan take ciki kamin APC ta zo, kuma ya san halin da ƙasar da shi kanshi Ashwaji Bola Ahmed Tinubu da ɗan APC ne ya gari APC, ya san ƙoƙarin da gwamnatin da ta gabace shi ta yi, kuma ɗan Najeriya ya san halin da shugaban ƙasa Ashwaji Bola Ahmed Tinubu ya isko Najeriya kanta. To kaga ba za ka hana mai ƙorafi yin ƙorafi ba. Ɗai kenan. Mu muna da aikin wayar da kan al'umma, kuma muna nan muna gwargwadon yin abin da muke yi. Saboda haka ƙorafi halin ɗan adam ne a yi shi. Don haka don an yi ƙorafi mu ba za mu yi haushi ko takaicin mai ƙorafi ba, sai dai za mu bi hanyoyin wayar mashi da kanshi ga matsalolin da ake cewa ana fuskanta. To mu ma ga abubuwa da gwamnatinmu take ɗaukan mataki, kuma ciwo shi yake shiga lokaci guda, sauƙi a hankali yake shiga.
0: Madalla, Dr. Kabir Ɗanlade Lawanti, kana ɗaya daga cikin waɗanda suke yin kwashin baƙi a kan al'amura na siyasa da yau da kullum a tarayyar Najeriya. A ƙasashen Afirka da dama a baya-bayan nan an ga irin yadda aka yi ƙawance na haɗin gwiwa don tumɓuke jam'iyyar da ke mulki, amma sau tari abin akan yin hannun riga a ƙarshe. Wannan na Najeriya, kana ganin watakila za a wange lahiya a wannan jikon?
2: Ai, wato abinda nake so in nuna mutane kar mu sa kamar dai son rai a cikin duk bayanan da za mu yi. Shi haɗaka da kaji ana yi na jam'iyyu kusan da wuri ake fara shi, kuma haɗaka na zuwa ne da manufa. In ka duba jam'iyyun adawa a Najeriya

0: ba wata manufa kwakwara wadda zaka ce waiga ta sha bamban da abin da APC ke yi yanzu. Tsari da aka dauko na tattalin arziki jam'iyyar APC ta dauko shi, kuma waɗannan mutane da suke kokare za su yi hada kan in ka cire Peter Obi kusan duk suna cikin wannan APC din, kuma su suka assasa wannan tsari na tattalin arziki. Abu na biyu kuma matsalan tsaro da ake fama da shi shi ma yana nan. Idan kana so ka yi hadaka ka ce misali APC na da matsala bata magance tsaro ba, kai sai ka gaya mana in ka zo waɗanne hanyoyi za ka yi amfani da, saboda APC nan ma hadaka ya kawo ta da cewa in sun zo za su kauda matsalan tsaro, saboda wanda za su kawo din tsohon soja ne, ya san harkan tsaro da sauransu. Sannan muka samu kanmu a cikin wannan dai matsaloli da ainihin yan adawa suke faɗi. Wannan bangare da yake nan. A bangare na biyu akwai lokaci da ya kamata a ce sun samu irin wannan kyakkyawan fahimta na haɗaka ɗin. To yana tabbatar maka ba wai jam'iyyar haɗaka ba, ko duk duniya za a tara su zo su zauna a Najeriya, inda wannan tsari za a bi ɗan Najeriya ba zai ainihin fita daga irin wahala da yake ciki ba. Saboda haka da shi ɗan jam'iyyar APC ɗin da su ɗan jam'iyyar haɗaka ɗin, abin da ya kamata su mai da hankali a kai shi ne ya za su yi su ceto Najeriya daga cikin halin da ta samu kanta a ciki na rikicewar tattalin arziki. APC ta zo ta canza ainihin direction na tattalin arzikin Najeriya, sannan shi kansa Tinubu da ya zo ya kawo ainihin cire ainihin wato tallafi na man fetur wanda ya rikita ainihin harkokin tattalin arziki da kuma canjin kuɗi. Saboda haka idan sun zo suna irin wannan maganganu, ya kamata su fito fili su gaya mutane wannan tsari ɗin da ake ganin yana wahal da Najeriya za mu canza shi. In APC ne ta gaya mana yadda za ta yi, idan jam'iyyar haɗaka ne ta gaya mana, ba wai kawai su zo su gaya mana cewa za su yi haɗakar da za ta zo ta samu karɓuwa ga ƙyan Najeriya, ko kuma su kauda ainihin Bola Tinubu. To in an kauda Bola Tinubu ko kuma aka kauda APC, mene za mu gani daban wanda ba shi ne ake yi ba yanzu? Don irin wannan haɗakan na APC ta zo mana da shi da canji, amma kuma a ƙarshe ga inda ainihin ƙasar ta samu kanta.
1: Misali Kabir, misali a wato cikin 'yan takarar irin su Sunday Honor na jam'iyyar PDP suna ganin cewa yana aiki ne a ƙarƙashin inuwar Nyansa Wike, ministan babban birnin tarayya na Abuja kuma minista a gwamnatin Tinubu, kuma gashi yana cikin ƙawancenku. An ya ba ka ganin akwai biyu cikin sha'anin? Faisal, kana ji na? Faisal ya tsinke layin shi, ya tsinke, za mu koma ga wato Musa mai lafiya Mada, jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin Arewa maso yammacin Najeriya. Musa, akwai abubuwa da dama da yau ake bukata a ce an samu ingantuwar su a Najeriya domin jam'iyyarku ta samu kwanciyar hankali ta yi nasara a zaɓe. Waɗannan abubuwa kamar da ake bayani ana cewa akwai saura har yanzu. Kai wani irin hanyoyi kake gani za ku iya bi na ganin cewa kun daidaita abubuwa kuma ku zo ku sha ƙarfin wannan haɗaka idan har ta kama?
2: Hanyoyi ai ana ta bi. Yanzu zan baka misali. Mu fara da matsalar tsaro ita da ta ci ga kowa to a kware, domin duk wani cigaba da ake magana idan shi babu tsaro cigaban yana da rauni. Ai ana tunkarar matsalar tsaron da bakin bindiga ne, amma yanzu sai aka fara tunanin a faɗaɗa yadda za a yaƙi tsaron a daidai lokacin da ake yaƙar tsaro da bakin bindiga, kuma a wannan lokacin sai a sake komawa a kalli matsalolin da suke haifar da tsaron. Ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya, su ma ana bin su wanda ba yaƙi ba ne na bakin bindiga magance matsalar ciwo. Misali rikicin manoma da makiyaya yana ɗaya daga cikin abubuwa da suka yi matuƙar tasiri a ƙasa wurin kawo matsalar rashin tsaro ta ɓangaren wanda ake kira banditi. Tunda rashin tsaron kala-kala ne, akwai na 'yan ɓangaren Niger Delta, akwai na kala-kala ne a takaice. To wannan da yake da alaƙa da banditi yanzu sai ya zama na ana ƙoƙarin a fara magance matsalolin da suka shafi rikicin manoma da makiyaya ta fuskar ƙoƙarin fito da hanyoyin da za a
0: yadda da abun nan inda za a kebe manoman a samun musu duk abun da yake sa suna tafiya daga wannan bangare zuwa wancan yanki su tsaya wuri daya kamar misali tsari irin na ruga ko wani abu mai kama da wannan wanda ma'aikata kula da dabbobi ta kasa wanda yake sabuwa ce gwamnatin nan ita ta yi ta yanzu ba da jimma satin nan ta fito da sabon tsari ko wanda har an ko kuma an fito an yi bayani game da sabon tsari wanda har an zabi yanki shidda wanda za a yi fara ire-iren waɗannan abubuwan na wari wanda a hankali sai a fada dashi
1: to madalla Musa ina tare da Zahraddin Umar Dutsun Kura anan tare da ni Zahraddin ya kace kallon wannan hadaka a Najeriya me kace ganin take yi wani irin sauyi take aikawa shin karfin ta ya kai tace ta kalwalanci jami'a dake mulki
3: to Abdulrahman da sauran malamai da suka bayyana fahimtar su da fashin baki ina ga kowa ya bayyana irin fahimtar sa da yadda yake kallon lamarin tambayar da kai haka ne jami'in adawar Najeriya idan har za su tsaya su haɗe wuri guda su yi aiki tare to tabbas inda ya kaga ba su ci zaɓe babu wanda zai iya cewa tabbas shi zai ci zaɓe amma dai ga tarihi to sai dai ka ce idan dai ba zaɓen gaskiya da adalci za a yi ba
1: to amma misali kamar waɗannan daga ɗauka PDP kamar kaga ana ganin cewa ai shi son da honor na PDP da ke tare da kwancan kuma ƙarƙashin wikeke shin ba ka ganin na akwai matsala akwai darman kai cikin
3: to ai shine nake ce maka idan jami'in adawa za su yi aiki bilhaqi da gaskiya za su ci zabe amma a yadda abinda muke gani a yanzu kusan za a iya cewa duk mutumin da ya gamsu akan cewa jami'in adawa nan za su yi aiki tare ko kuma su iya cin zabe to duk abinda wato idan aka zo aka yi zaben yazo ya ga abinda ba shi yaso ba to shi yaji saboda a farkon lokacin ma da aka fara wannan hadakar ai abin mun taba na taba shigowa wannan zaura abinda ni sharhin da ne a lokacin da ce shine idan jigajigan adawa wato Atiku Abubakar Rabi'u Musa Kwankwaso Peter Obi Amechi da wuke da kai magana da yake cikin PDP mai kama da APC to idan har ba wai sun zo kowa ya cire bukatar sa bane bata cewa ni ne nake son zama kaza to gaskiya wannan hadakar ba za ta yi ba kuma wannan yiwuwar da ake cewa a sake yanzu kaga ai kowannen su yana yi inda zaka gane za a samu matsala shine lokacin da aka zo aka ce kai Atiku Abubakar ka jaraba wannan takara ka jaraba baka ci ba yi hakuri zaka ga zai hakura sai a zo wurin su Kwankwaso da Peter Obi ku ba ku da wato kuma misali kuna da sauran dama da za ku iya yi ku bar wa Atiku yayi sau dai shikenan ko hakura sai abin haka
1: zaka ga ba wanda zai hakura
3: ai nan ne matsalar take shi kuma shugaba Bola Tinubu yanzu na san Musa mai lafiya ma da APC nan yana jin dadin wannan fashin bakin kuma yana jin dadi cewa za su ci zabe to amma talakawa kuma fa ba sa yin su sun sani talakawan RN Najeriya ba sa yin APC ba sa son APC saboda gwamnatin Tinubu ta bujuro da manufofi da suke ganin an cutar da talakawa to kuma har yanzu sun kasa gamsar da talakawan cewa wai Tinubu zai iya dadada wa talakawan Najeriya akwai aiki ja a gaban su in kaga sun ci zabe ne saboda ƴan adawa sun ki su hada kansu wuri guda amma ba wai dai saboda wai talakawan na san su ba
1: kuma babu alamun a samu hadin kan kenan dai bisa ga dukkan alamu a takin farko da ake gani
3: ba fitar da tsammani ba tun daga ita wannan kungiya ta G100 ta taso kuma kaga Kwankwaso a baya bayan ya ce a shirye suke to amma dai duk ba za ka iya ganewa ba fa sai fa an fazo an ce to Kwankwaso da Peter Obi ku yi hakuri ku ba Atiku ka yi hakuri ka ci girma ka ba su Kwankwaso to idan suka hakura to lokacin na san su kansu ƴan APC ba za su iya yin bacci ba
1: to Dr. Kabir Dalladi Sotari wato inda jami'a ke mulki da wuya tana kan kargan mulki ta shirye zabe kuma ta fadi a kasashen Afirka da dama an ga haka abu ne mai wahala sosai gashi Najeriya wannan kawance yana da karfi kuma yana da yawan mutane idan har sun samu hadin kai wani abu ne da kake gani mai yiwa
0: kwarai da gaske ai ya faru a shekara ta 2015 duk da yake akwai bambanci tsakanin hadaka da kuka gani a shekara ta 2015 da wannan hadaka din da ake saboda a 2015 akwai mutumin da ake hadakar saboda shi kuma yana da ainihin dumbin goyon baya na talakawan Najeriya wato marigayi shugaba Buhari wato wannan hadaka din da wancan din Buhari nan shine bambancin waɗannan hadaka abu na biyu kuma na yadda da Zaharuddin da yake cewa babban matsalar da za a samu da hadaka din nan shine wa zai hakura ya barwa dan uwan shi to ni da yake ni ba dan siyasa bane bazan duba irin waɗannan ba ni babban abin da nake dubawa shine idan an yi hadakan nan sannan suka ci zabe menene za su yi wanda ya sha bamban din abin da ya kamata ƙan Najeriya su mai da hankali akai kenan kar mutun ya zo ya muku zakin baki a yi hadaka a kada mugu tinugu mugu ne baya son talaka bai waye waye a cire shi in an cire shi din nan su waɗannan tsare tsare da yanzu misali APC ko Tinubu ke yi wanda ya jefa mutane cikin wannan hali da ake ciki din su da wani tsari za su zo wa mutane a kullum mu in muna magana mukan duba irin waɗannan abubuwa din saboda ga shi dan siyasa abinda kawai yake dubawa shi ya ci zabe amma mu a matsayin mu na talakawa waɗanda yake waɗannan abubuwa din mu ya shafa a dole ne mu tsaya mu duba mu gani kar mu rudu saboda irin wannan rudanin shi ya jawo muka je muka kori jam'iyyar PDP a shekara ta 2015 da niyan cewa idan APC ta zo za ta canza irin wannan tsari wanda zai kawo wa ainihin talakawa salama ya kawo musu ainihin ya rage musu radadin ainihin wato tattalin arziki da kuma talauci da ainihin jam'iyyar PDP ta jefa su na shekara 16 to kuma kaga dai abin da ya faru to ni a kullum magana da nake gaya mutane na san cewa akwai mutane da suke cewa idan mutun ya aikata ba daidai ba a matsayin sa na shugaba wanda mutane suka zaba a kore shi a kawo wani bayan shekara hudu wancin shi ma idan bai aikata abinda ake so ba shi ma a kore shi a kawo wani amma kai wata shimfida wanda yake ya kamata mutane su gane nan Afirka muke bai yiwuwa ka zo kai tsammanin cewa wai kuri'un al'umma shi zai determining wanda zai ci zabe ko a shekara ta 2027 ko da 31 wannan shine maganan da ya kamata mu gaya wa kanmu kuma mu gane cewa zamu je da cewa zamu kori Tinubu ne saboda mu kawo wasu idan su ma sun gaza mu kawo wasu amma muna ji muna gani irin wannan ta sa PDP ta shekara 16
1: ana sanar da ni cewa Faisal Kabir ya sake dawowa yana kan live Faisal kana ji na
4: ina jin ka
1: to babba aya tambaya kaji irin bayanai da shi Zaharuddin ya ambato a cikin wannan tattaunawa ana magana cewa kowane daga cikin waɗannan ƴan takara na wannan haɗin gwiwa da wuya ya bar mu wani kuma daga nan ne mafarin rishin nasara ko wata kila ake tsammani kana gane akwai wanda zai hakura cikin su ko kuma an riga an danke magana cewa ga wanda za a baiwa ya zuwa yanzu
4: na farko dai ban baka wannan amsa amma kafin na baka ita bari mu fada amsa guda biyu na farko amsa da ban baya shine amfar da shi mai magana da yawun jam'iyyar APC ya fada inda yace ai matsalar tsaro kafin fufoma akwai ta kuma da ba mu mai na tashi ya tuna ba ni ne na fada ba duniya ce ta fada a wannan yanayin da ake ciki yanzu a rayu da muke magana da shi Najeriya ce kasa ta hudu da fi kowace fuskantar ta'addanci a duniya kuma dukkanin gutun kasashen ba su kai Najeriya tattalin arziki ba kuma kasashe guda uku a cikin wannan hudun ma kasashe guda biyu a cikin wannan hudun ma gaba daya na Afirka suke kuma suna kofa da mu kuma ba komai ya jawo mana wannan yanayi ba illa kaci irin na gwamnatinsu ya tuna cewa ana aka fito aka ce a cikin shekara daya karkashin gwamnatin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu an ba da kudin fansa wajen karbo wa mutane 2.3 trillion aba ya je zuwa Bureau of Statistics wanda ba a taba yin irin wannan ba a tarihin Najeriya sai na dawo magana baban bawo Dr. Amsa ya kamata Dr. sani ranar 11 ga watan nan ranar Talata da ta wuce jami'ar hadaka ta ADC ta kaddamar da littafin da ya kunshi manufofinta da kuma ya waya canja halayyar yan siyasar Najeriya to wannan littafi wanda muka sanya mai suna Orange Book ya kamata idan Dr. yana Abuja an same shi ba shi wannan littafi domin ya samu ya karanta shi a cikin wannan littafi zai ga cewa tunda aka kafa Najeriya ba ta ba kawo bambance bambance ba aka kawo farka irin yadda muka kawo farka a cikin wannan littafi
1: amma shin wa zai hakure bar mu wani
4: ciki ban tafi wajen tambayar ka kuma da ke cewa waye zai hakura ya tafi kamar yadda Dr. ya faɗa 2015 da aka kafa APC an kafa ta ne domin Janar Muhammadu Buhari me yasa aka kafa ta domin Janar Muhammadu Buhari na farko Janar Muhammadu Buhari shine ake gani a wannan lokacin a cikin jam'iyyar APC wanda ya kowa karbuwa a dukkanin fadin Najeriya. Dan takara ne shi ba na yanki ba, ba na kabila ba, ba ne ko ina a Najeriya idan ka je kace Buhari ba abin da ba son Buhari ba. Wannan dalilin yasa aka kafa APC ake ganin kaman dan shi aka kafa ta. Buhari a cikin wanda suke nemi takara na 2015 shine kadai dan takarar da baka yi na goshin cewa ga abin da ban baka ba. A yanzu da muke magana da kai a cikin ɗan adawa nan da suke takara, dukkanin wanda yake Najeriya ya san cewa akwai ɗan adawa da yafi kowanne karbuwa a cikin su, ɗan adawa da yafi kowanne magoya baya, ɗan adawa da yafi kowanne gogewa, ɗan adawa da yafi kowanne kwarewa.
1: Waye cikin su?
4: Ba bukatar sai na samu funa dukkan su kalle su gaba daya. Wasu su ma da suke takara suna takara ne iya jahar su, wasu su ma da suke takara suna takara ne iya yankin su, wasu su ma da suke cikin jam'iyyar da suke takara ba su da ƴan takargabu a dukkanin kusan mafi akasarin jihohin Najeriya. So dan haka maganar waye zai yi su wanda suke cikin adawa wanda suke takara shugaban kasa a ciki idan an je an kulla daki an rufe kofa su faɗi bakanansu Allah sun san wanda ya fi kowa karbuwa, sun san wanda ya fi kowa cancanta, sun san wanda ya fi iya kalubalanta a Suwaji Bola Ahmed Tinubu.
1: To masauraro ina ga nan zama dakatar da shirin saboda ƙwarewar lokaci, kamar yadda aka riga aka yi la'akari da shi wanda muka tattauna akwai Musa Mai Lafiya Mada jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihohin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Akwai Dr. Kabir Dallade Lawante mai yin sharhi akan al'amura na yau da kullum, sannan akwai Faisal Kabir daga jam'iyyar ADC, sai kuma mun yi kokarin neman Bubu Galadima NDC amma ba mu same shi ba. A madadin shi da dukkanin sauran malamai da ganan DW suka taya na gabatar da wannan shiri, ni Abdulrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
5: DW labarun duniya.
6: Hare-haren sama da Isra'ila ta kai kudancin Lebanon sun kashe akalla mutane 11, kuma wannan ne hari mafi muni tun bayan fara neman aiwatar da yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ne domin mayar da martani kan wani hari da aka kai wa sojinta, inda aka jikkata sojojin uku. Sojin Isra'ila sun kuma ce ɗaya daga cikin hare-haren ya kashe wani kwamandan Hezbollah. Prime Minister Lebanon Nawaf Salam ya yi alawadai da hare-haren, yana mai cewa suna barazana ga rayukan fararen hula da kuma kokarin tabbatar da zaman lafiya a kudancin kasar. Amma kuma a baya-bayan nan, Isra'ila ta ce tana son a sake fara tattaunawa da Lebanon karkashin jagorancin Amurka, bayan da ta kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah. Sai dai kungiyar ta Hezbollah da ke gwagwarmaya da makamai ta ki amincewa da tattaunawar kai tsaye da Isra'ilan, lamarin da ke kara barazana ga tsagaita bude wutar. Hukumomin Belgium sun umarci kusan mutane 600 a garuruwan Waibs da Buitenzorg da su bar gidajensu sakamakon wata babbar gobarar daji da ke ƙara bazuwa tare da sauyin iska da hayaki mai yawa. Wutar ta daji ta kone kimanin hektar 1,600 daga ranar Juma'a zuwa yau Asabar a kusa da iyakar Belgium da Jamus, kuma wannan ita ce gobarar daji mafi girma da ƙasar ta taɓa gani. Belgium ta nemi taimakon wasu ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, inda ma'aikatan kashe gobara daga Jamus suka isa tun a daren Juma'a, yayin da Jamhuriyar Czech, Sweden da Netherlands suka tura ƙarin jirage masu saukar ungulu da na kashe gobara. Hukumomin yankin sun kuma nemi taimakon sojin ƙasar Belgium waɗanda ke tura motocin kashe gobarar. An samu girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6 a ma'aunin Richter a yankin Minahasa Peninsula na ƙasar Indonesia, kamar yadda cibiyar binciken kimiyyar duniya ta bayyana. Cibiyar ta ce girgizar ta afku ne zurfin kilomita 77 daga ƙarƙashin ƙasa. Ya zuwa yanzu dai ba a samu rahotannin waɗanda suka jikkata ko kuma rasa rayukansu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon kifewar wani jirgin ruwa a tafkin Kariba da ke Zimbabwe ya kai 68, bayan da aka gano wasu ƙarin gawawwaki 22 a safiyar wannan Asabar. Jirgin ruwan wanda hukumar raya karkara ta ƙasar ke kula da shi ya kife tun ranar Talata, yayin da yake jigilar fasinjoji. A ranar Laraba, hukumar kare fararen hula ta ce an ceto mutane 77, galibin fasinjojin manoma da masu sayar da kifi ne da ke zaune a kusa da tafkin wanda ke kan iyakar Zimbabwe da Mozambique. Waɗanda suka tsira da nansu sun ce sun roƙi direban jirgin ya juya bayan ruwa ya fara shiga cikin jirgin jim kaɗan bayan tashin shi. To dududu iyakacin abin da ya sauka kenan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Muhammad Awwal wanda shine editing da ya tsara shirin, sai kuma Claudia da ta sarrafa mana na'ura, da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.